Cidu mai cayang Sunar wiyakti ngawenang galang eri kalaning punike wengi.

0: Sido manyunarin wiyak di ngawe nang galang jagate puniki.
1: Mandale.
0: Sido manyunarin wiyak di ngawe nang galang jagate puniki.

0: wong corah, Li.
1: Aduh, manusia jatmo.
0: Benar, ngabok kanek, ngabok belakas, ngabok tumak, ngabok dan sebagainya.
1: Budiangan tas itu,
0: tak. Ano? Pedeh kayu cerano.
1: Sige, ya.
0: Apa pengwalas yone?
1: Apa pengwalas yone?
0: Iya, pedeh, saya mau nang walas.
1: Apa?
0: Boane minyik.
1: Sapuni.
0: Sumingken tetak, sumingken pesubon minyik
1: yone. Gana, puspita.
0: Masa puni kau, puni kayu cerano.
1: Cok.